sare sose lona ka bomi pe ki gbogbo nkan o senu re kokumo bi dodo efan bi ngba ti adua wa ba gba ti laala wa ba wa bo soju etan ke ledua ko ma je ki a ilera wa ko de fi agan ko ma din ta ma na wole lori ko ma din ti o wa gbe wa kole ran pe baba eroju mu ko mama e fi nkan na ile ti dele ti ke ti ri nkan logun lagbara lowo eledumare ti wa oni ri be awon ti se bi eni wa ninu condition ewa akoko yi abe lohun fun yin o abe lohun fun yin o abe lohun fun yin o olohun da kun ko da lafia pada sara yin bo ba wa da lafia pada sara yin tan ko ma fi aisan si awa ta n sadua fun yin lagbara lowo eledumare osu yo san wa sowo yo san wa somo yo san wa si alaafia ton ta iku ti se bale toro nesin ati lojo waju lagbara lowo eledumare mo kiyin loruko alaga ati igbimo tin dari ikoni ye loruko awon oga leka kokan loruko amoju ero fun sa tawaye sa ma delere ti so lowo botini adedamola oloyede mo papa olomiye loko to meje mi ni omo baba olomiye mo kiyin pe eku ojume kaaro ode odun bi ara ole bi salaafia lewa bi awa na ti se gbe wa laaro toni o si ojumo to ma loni lojumo amojepo ojumo to ma wa lojumo amojeyo ojumo to ma wa na lojumo amoje modun modun baba oyin looro toni lori agbeyewo iroyin agbemogbe akoko re fosu kefa ona leleyi awon ojini ojojmo ti wa na ko lo pelu mi alagba dikin dan ti wa nbi to fi ma alagba oludayo awon na ti wa pelu mi ninu okulu ti ajo pabi abitan leyoko keje ti ni pe ke ti wa nkan fidele abi ke fidele nkan ki adijo lanfani lati fi eti gbo awon iyawo iroyin eleyi ti an ti sodo sodo mi laaro toni eje nsare mu awon koko kuko na ki nkan se ni ma nbe ma nbe tori asiko wa laaro toni arojo musulokun be na ni a lara daduro laaro ye lati ni iwe iroyin the punch to wa nbi ni ati pe awon lonu kan ti ko se mana daada to won pe bank bad loans oni pe o bere sin rise leyin ti ile ifowopamọ agba orilede Nigeria eleyi ti a pe won ni an fopin si awon kankan atawon kankan ki la awon kankan won ti a fopin si oju ewe ogbon iwe iroyin ti the punch to jade laaro toni oni iroyin wa akori e nbe ni oju ewe akoko loke tente tabile iwe iroyin ti the punch laaro toni lowo osale re oni iroyin ti ipinle oyo ye ele to ni se pelu awon ijinigbe o se ijinigbe ele ti a pe awon enebe paposun foko ori ohun ti a se lati nkan bi ose bi melo kan seyin bayi egbe NUT won ti bere yanselodi bayi o NUT won bere strike bi are Tinubu bi an se fi se won fi won ran se da bene se access registration fun ma ni aba awon je registration fun ni won ko wa won pe e seto forest guard awon de asogbo bi egberun kan ti won ma asogbo ni ipinle Oyo won pe awon teachers won hold nationwide rally bakan na won bere si ni gbeleko awon ile eko ni ipinle Oyo ti pa won gbe ti pa won gbe ti pa NSC ID won sabewo si ilu ogbomoso koda won de afin sohun ti ilu ogbomoso kabiyesi o olumo gege kade pe lori kibata pe lese o kesin oba je ko pe oje we keji oni iroyin wa laaro toni legbere nbi oni iroyin eleyi wa pe egbe labor oni reject 100,000 minimum wage proposal so ke amba onbe oje we kejo leti riroyin laaro toni US won commit $3.5 million lati monitor awon igbese to ni se pelu eta program ati ikojuja sira eni lori oro esin ni Nigeria bi oro religious violence yi a ni fowo here he mo eje a se but in se ko ba le ri bo ti ye kori oju ewe kejo ewe iroyin ti the punch to jade laaro toni oni iroyin wa mo fo lo sinu iwe iroyin Nigerian Tribune lagbon bi iroyin na wa nbi ti terror

0: attack yon wan pe or your abduction Ààrẹ Tinubu approve recruitment ti 1,000 forest guards pe ẹgbẹ́ àwọn òde aṣọ́gbó ẹgbẹ̀rún kan wọ́n sì deploy a special rescue team tí yóò wá dóòlà àwọn ọmọ yìí lọ́wọ́ àwọn ajínigbé ọ̀hún wọ́n ní COS NSC IGP Defence Minister àti àwọn míì wọ́n ní ẹ ṣàbẹ̀wò sí agbègbè tọ́rọ̀ náà wà tí ẹ pé Fẹ́mi Àjàbí Àmílà tó léwájú wọn wá NUT declare strike lọ́yọ̀ọ́ wọ́n sì ṣe solidarity rally káàkiri orílẹ̀-èdè yìí lónìí Mákindé caution against the protest pé ẹ tẹ bá ṣe ẹ kàn tún mọ kàn yẹ mọ àwọn ẹni bíi fàpòsò fọkọ rí ẹ mọ kàn yẹ mọ wọn lápá ni ẹ jẹ kí ẹ jẹ kán mọ gbéṣan rù ẹ jẹ gbéṣan lẹ kán mọ rù báwọn jámọ kankan ojú ìwé kẹta ìwé ìròyìn ti Nigerian Tribune ìròyìn òun ló wà láàárọ tòní NNPC rè ó wọn pé wọn generate 5 trillion naira revenue bí crude oil output bó ṣe hit 1.68 million barrel per day 1.68 mbpd ojú ìwé karùn-ún lẹ́ti ríròyìn kí ni ẹ̀rí eléyìí àbí èrè rẹ̀ fún àwọn ọmọ nàìjíríà ẹ lọ sí ojú ìwé karùn-ún níbẹ̀ lẹ́ti gbọ́ ìròyìn bó ṣe lọ gangan lásìkò tá a wà yìí gbẹ̀ngà hashim òní pé ó emerge gẹ́gẹ́ bí akọ party presidential candidate pé a ti mú candidate o nínú akọ party o fún olùsí ìdíje ipò ààrẹ tá a sì ní ẹni náà gbẹ̀ngà hashim ojú ìwé kẹtàlélógún òní ìròyìn ló wà láàárọ tòní ẹjẹ wo vangard náà kásáré débẹ̀ wéré pápápá ni à ń ṣe gbogbo ẹ bí àwọn bàbá ń sọnà wọn pé lásìkò tá a wà yìí o 2027 wọn ní àwọn gómìnà ní à ń fèsì àwọn ìtàpóró gan tí ó yẹ pé àwọn tó fẹ́ gbà pé kí n tẹ̀wájú kí n ṣe kan sí kí n tẹ̀wájú kí n ṣe mélòó kan sí wọn pé kálukú ó di survivor of the fittest ni ẹni oríyẹ ó dilé ẹ jàjà bá wà nǹkan kan ká lè mọ bí nǹkan ti ṣe ń lọ ìyàn ojú ìwé karùn-ún oníròyìn wà láàárọ tòní ọyọ kidnap ìyàn náà wà ń bí gẹgẹ bí mo ti ń mu látẹ̀kan níbi tí wọn pé ààrẹ tinubu pàṣẹ 1000 forest guard àti àwọn tactical team ẹgbẹ́ wọn síta ẹ̀jẹ̀ kan wá ṣiṣẹ́ wọn pé ẹ̀rí fà nàìjíríà sí security council àjọ serap òun ló hòjì àwọn un chief ẹ bá wa fẹjọ́ ọ̀rọ̀ yìí ẹ bá wa fi tó àwọn security council létí kẹ bá wa something to do to heat kọmọdà bá pé a kàn fẹ̀mí àwọn èèyàn ṣòfò ní nàìjíríà ojú ìwé kẹsànán ìròyìn òun ló sodo sí láàárọ̀ tòní ẹ já lọ sínú daily post náà àwọn náà ṣàìtẹ̀lémi wádìí ìdí tí a fi lè mọ yéé bẹ̀bẹ̀ àwọn corporate beggars eléyìí tí wọn kún olúlulẹ̀wà àbújá corporate beggars wọn ní wọn flood fct kí ló dé àwọn ojú ní wọn pè ń corporate beggars sáwọn tí beggars wọn ní choice àbí tí ò ní choice nù ewó nu bá ń ṣèwádìí ẹ asap bam bam bam ní ìsàlẹ̀ rẹ̀ wọn ní bo ni security wà ní kano guazo olo question gómìnà yusuf lórí àwọn strategies kò sí strategies eléyìí tó ń gbé nírò báyìí ẹjẹ ń sẹnu dédé síbí kó bàbá àṣàláyè tó fẹmi àti ẹ lè lọ sínú àwọn ìròyìn àwọn ìwé ìròyìn kọọkan kí ẹ lọ mọ àwọn eléyìí tí a ti mú wá fún yín tẹ bá fẹ gba balance rẹ láàárọ tòní ẹjẹ ń kí àwọn ọ̀jìnì tó wà náà kolo pẹ̀lú mi láàárọ tòní ẹjẹ ń bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ alàgbà olùsànyà olùdayọ ẹjẹ ń kí wọn pé ẹ kú ojúmọ ẹ káàárọ.
1: Ẹ káàárọ akiyin aki gbogbo ara ilé pẹ̀lú ní gbogbo ibi tí ọwọ́jà ìkànnì bá fẹ́ dé. A ṣe ládùúrà wípé lágbára ṣe lọ́wọ́ elédùà oṣù ayọ̀ oṣù ìbùkún òun ni oṣù ìyájẹ́ fún gbogbo wa.
0: Àmì àṣẹ ìdùmarè àmì àṣẹ ìdùmarè Dikin Dan ẹ kú ojúmọ ẹ káàárọ. Ẹ káwọn ọmọ Nàìjíríà.
2: Báwo la ṣe fẹ́ kí wọn nígbà tí ọmọ ọdún kan ṣì wà nínú igbó?
0: Ẹ ṣáà ti ẹ̀ kí wọn ná.
2: Ok ẹ a kú ìbẹ̀rẹ̀ oṣù tuntun. Oṣù àlàáfíà àti oṣù ayọ̀ ni o. Ọlọ́wọ́ bá wa dẹ́kun ibi yìí o.
0: Àmì.
2: Àwọn apanilẹ́kùn yìí kí wọ́n bá wa fòpin sí.
0: Àmì.
2: Kí àlàáfíà kó jọba nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́.
0: Àmì àṣẹ ìdùmarè.
2: Kí gbogbo wa kárìtà jẹṣẹ.
0: Àmì àṣẹ ìdùmarè. Wòlíì Díákónì Daniel Ògúnṣọlá àwọn ni ẹ gbọ́ oríṣiríṣi èrè lẹ́nu wọn tán yìí. Ọmọ Nàìjíríà ẹ jẹ́ àlọ́ báyìí emo ku le je ase memo tori asiko iroyin si po laaro yi lowo wa laaro toni iroyin po bi gan babi sugbon e je koko bere latodo aya re orilede wa Nigeria nibi ti an ti soro won ni Nigeria like me like jina I overcome security challenges mama obirin akoko aya re orilede Nigeria senator Oluremi Tinubu ni an ti fi oro idani loju ranse sawon mo orilede Nigeria o pe are Bola Tinubu lo wa ni ifarajin won wa committed lati mu ki orilede yo wa safe fun gbogbo awon omo e Nigeria ta se nsalaye pe Nigeria o a ni pe bo ninu gbogbo isoro eto abo eleyi to nkoju orilede Nigeria mama ton soro ton sakawe isele ijinigbe igbesunmo mi ipaniyan lawon apa bi kokan lorilede yi gege bi ohun ti ko dun mo ne ninu won pe opo awon igbese lo nlo lati do la orilede yi ati lati yoku ninu la sigbo won ni sigbo gbogbo awon effort yi ko se mo tu sita mama soro ni Ado Ekiti lojo Abameta Saturday lasiko ijiroro won pelu awon loba loba ni ipinle Ekiti gege bi ara igbese abewo enu ise ojo kan eleyi ti an se si ipinle na oro won yi lo wa lara awon ipe fun bi se agbeyewo igbese ati awon ofin to ni se pelu ijinigbe ati igbese lati se idasile olopa ipinle eja wa jamo gbogbo oro to wa nle dokita dokita ke alagba olusanya seyin ti ready dokita ni eja bere bayi mama ni ani pe very soon la overcome security challenges se ileri la ma tele ni abi ki la ti fe sakawe oro ise
1: yeah sheri ibere to ye ka bi aya re wa gangan ohun na ni bi ti e pari esin nitori ki ki won to yin bo sori ipo ki won to bo si ori isakoso ki okan won to debe o wa lara won eri abi o wa lara won eje eleyi ti
0: won je
1: wi pe ba won ba debe awon agbena ka gbogbo in fact gbogbo awon ti o ni ani loju orun ni Nigeria yi awon ba won wo awon si ri wi pe gbogbo a di afiseyin
0: tegun fi so
1: amo o je nkan yalenu loni wi pe kini ohun gan bi o tun bo o tun bo npo si ni se mo pe o ye ko ma ka ma so pe akini ti e wa ndiku looto won tin atin olorun tin gbe wa jeri awon eyan labi amo bi igba to je pe nigba ni akoko ti won yin ele ti won se ijoba lowo ni se lo dabi igba to je pe awon gan won tun fowo ra awon ara bi lori ni a ko le ma tele ileri ileri ojo pipe to lo nsokan laare se e la ma tele nigba te sakan o seri gbogbo kini yen a nilo ileri kankan mo latodo eni kankan
0: a nilo ileri
1: igbese ojutu ni gbogbo a to di afiseyin a wa nsise kan lori ise wo le nse gangan ki lo wa le to be gan a sa gba won orilede mi to te koda to je won orilede adulawo to je pe igbesumo mi ko raaye ko rese wa le lodo won tori pe won lese kese ton ma tin kefin awon nkan to le mu kikini ma po si won tete won tete wa woro confusion won tete wa igbese ojutu lori e so kilo wa le to be kilo le to be to fi je pe gbogbo igba to ba ti sele nkan ta ma gbo ta ba gbo lenu are a gbo lenu aya re ta ba gbo lenu aya a gbo lenu awon amugbalegbe eni suru so digba ti awon eni bi ton ba pa gbogbo omo Nigeria ton so gbogbo yi ti won so yen igbese ami igbese la nilo a nilo ma
0: se leri
1: ma se leri leri
0: won won gbegbese oni sugbon awon igbese won o se ma so
1: iko se ma so ko de se ma ri na abi ti o ba se ma so se bo sa yen ka wa ma ri pe ah won gbegbese lo to won so amo ama won orilede to je pe ti won awon awon orilede ti won ti goke agba o mo so pe ta ba ti e ma so nipa ta won orilede alawo funfun ta ba wo ti awon to je ti alawo dudu gan won gbegbese ki si nse nkan ti won ma to je pe ke to mo nkan to sele won ti wa sori social media won ti so won gbe awon eyan won si nri amo eyin kan so lenu e ngbe awa o a ri
0: ko si
1: je bo na lo fa ti kini se e wo be se nke si bi ina nu erun kak e wo bi to ti san wa o nlo kakiri e wo lati apo ki oya ko si bi ti e fe de lori to ba je pe lo to en gbegbe se ta de o ye ka ri pe kini o ti wa ni bi bi abi ipele ogun bi ogun tele o amo ti wa dinku
0: ari bo si bi mewa bi
1: meje o ti bo si bi mewa o aka igba e go la wa go ma ni on gbegbe se lo to amo eleyin gbegbe se kini o tun po si ni
0: dikinda won pe won gbe igbese
2: awon lo gbe
0: o ni isejoba re Bola Ahmed Tinubu
2: in the constitution wa she office kan the office of the first lady of the federal government so emotional talk bi ya no or don so on ko ni nsc on ko ni
0: emotional talk bi ya
2: ya ni
0: so ni won so yen
2: ko din ko komo
0: ko hold waters
2: ko hold the water number 1 iwo ko ni nsc iwo ko ni head of the
0: iwo ko ni minister of defense
2: minister of defense
0: no be chief of army staff
2: iwo ko chief of army staff
0: no be igp
2: o ja g o se cbn so igbese lo ngbe
0: no awon lawon lawon ngbe won lo ko awon isejoba won
2: isejoba won
0: isejoba
2: re bo lati emotional talks en ton ma so ko gbegbese chief of defense ko bosita ko ni a ngbegbese bye
0: won ni gbese
2: cbn bosita o gbese bye la ngbe kaye le derun fa won yan o petroleum minister bosita o oro energy oro epo bye la ngbe awon ti won assign awon ti joba so pe oke o iṣẹ to oyo e fun lati se fun ilu lele ko si office to nje office of the first lady
0: so a le ko need ka gboro latenu won le so
2: ko necessary pe ka fun ni too much attention tori pe awon ko lo ma gbe igbese awon ko lo ma
0: awon sun ti are won si mo
2: awon sun ti are o so wi pe awon lo ma sa na ma pa sa na ma sa budget
0: won sun mo sun ma are pe ki pe ki
2: awon sun ma
0: ro ka yo kan oko
2: won oko aya lo ri ko se pe awon lo ma gbe igbese ton pe a gbe igbese igbese o lo ngbe
0: won ni behind the successful man there's always a woman.
2: Emi o jiyan pe ko si woman ton support oko e ton ki oko e laya ton ki leyin pe to
0: ma lo ma tewaju mo wa pelu
2: mo wa
0: to ba ti
2: eyin mi lori nko kinike amo yen a de ki won pon won ku se takutaku ti won se so wa lo ki oko won leyin dada ton ma so gbogbo ogun agbesumo mi yi o ye ka ti ri pa pe lo to o obirin takuntakun ni won o
0: pe o le ji fe mo obirin takun se won o bo soju igbo ni
2: nigba ton ti ji awon ibo obirin meji ni won fin se video fun anobrat for 2 days awon o se bossu tabi iya to lomo ko lo lo wa ko ni pe solidarity pe o mo fe support awon obirin yi ti won ji gbo o
0: pe o ye kan wa si ipinle Oyo
2: so ko n sore ori awon ko la so yi
0: mo ko won ti ran delegations wa lana
2: after many days
0: leyin ose meji
2: leyin ose meji after 16 days
0: won ti wa
2: san pe no leyin ojo melo
0: won condemn act yen gba to sele
2: okay nigba ton be arakun lori won re condemn gba yen
0: e mo pe igba mi wa te pe eyan godo
2: e mo se kini for leyin 15 days
0: ni won se send
2: ninu ojo ninu orun ko se gberun ninu ojo
0: won tun ti ko awon rescue team mi wa ti yo tu mu kise ya won de tu
2: rescue team
0: ba de tu order fun recruitment 1000
2: for no won so fun ko ko ra ko mi sign state police je ki ogbo
0: governor so ko ni sign ni won ti gbe tan ti gbe de waju won ni
2: ko lo so fun senate at house of rep
0: ki won
1: pari e won na ti fi gba kan wa ni ile igbe ma sofin agbari na
0: niyawo
1: won kini igbese ton gbe lori oro ni
0: state police
2: so e mo pe forest garage sise but e lepa lati enforce state police
0: I can't tell you. A National Assembly pe kan expedite action lori re
2: se won ti wa yawo re so pa pe National Assembly ejo e se ka lori
0: awon lo skip
2: e ba wa no go on oni kan skip oni kan pase
0: se be awon lo
2: awon kan pase kan ro won ni pe ejo
0: iwo ye kan so ko won ti so
2: sugbon re le pase pe kan lo recruit 1000 forest guard nisin
0: pe tori inu
2: gbo ni gba to pa won ba lekiti won recruit 1000 forest guards igba igba to attack on ondo lekiti ka kiri won recruit 1000 guards igba to pa oni eruku to kidnap oni Kwara state won recruit 1000 guards abi
0: won ti
2: so insulation won ti professional 1000 guards lati gba in over 4 months won o lu pe e ko test for that lori lori state police o sha mo se won ni the forest guard
0: is lori state police yen
2: eh
0: mo so pe iru awon house of assembly ipinle won need ati at least won ri 2/3 no won so won kokko gbe wa sibi na awon ipinle ka ka kide ka lu ko sise ti e je ma sise ti e then won
2: iya ba se loni oro eto to ma to ba dola
1: o du meta won ma re
2: lo ni gba ta won na ba kuro lori alefa
0: report card won
2: report card won fi won ton ba ma so fun omo won nigba ta won
1: pe be ri awon na ma pada tun ri ti
0: okay yin ti ri
1: ara ilu sha da lo
0: ba ri okay eyin ni bi teachers ba yin ara ilu ni teachers eyin le n call report card so nigba to mo ba se exam tan to fe mo lo le ni end of the term ni o ri report card re
2: ko lagbo lo ko ri be o ka ni bi a family are kan lo nlo no gbo mosho si orire si ebi o sele ni ni won ti gbe
0: Olorun ni je
2: Olorun kan Olorun ma je so ka Olorun lo gbe o ma duro 15 days kan to wa tabi a family se Makinde kan ba won mo lo ko wa fun de no fi fi wa re wo
1: ori ojori
2: a fi wa re wo na si no jore ko bo se ri
0: mino wa se ti won ni won se gudugudu meje
2: emi o ni ko wa se
1: e wo ni won ja gomina gomina gbianju tori ta ba wo eh seri e mo pe ni bi odun ami bi ose melo kan seyin ta se nso ti an so pe ise e ri pe gomina ipinle oyo nigba ti sele yen sele e ri akitiyan won e de ma ri loju won pe won gbegbe se e won ko ti arabinrin yen so
0: e won na mo fe so no fona yen pe force ti won fe lo
1: ti popolopo won tele pe a
0: ki mi ma don kan kan
1: ko ton se agbon kankan amo woman yen salaye ninu bi fona yen
0: pe force ti won
1: ni force ti won fe lo so o je ka mo pe lo
2: security moves on kin gbo wa sita
0: ben
2: sugbon ni Nigeria yi en to ba to ti o kle ba so nisin
1: ki a won ti le gbe sita
2: everybody ti mo
0: e je nkin yin leyin lori oro te so e mo pusa la baba de video kan lana ti gomina
2: Kasina
0: Kasina to po won se high level security meeting ni ipele oni government house
2: bo se fe lo
0: oni after 5 minutes ara won ti won sise la bi
2: won ti mo
0: won ti di ball after 5 minutes
2: won ti move
1: iru awon eyan wo
2: wa bawo ni awon to wa nu gbo se mo
1: ni
2: pe military fe wo nu gbo
0: ton fi dira awon guys yen ti dira le already o e ma je agbagbe o
2: bawo lo se mo
0: mo te ba e ja wo bayi won ni bi sele yen se sele njo to sele ti won tele won boya jo keji mara won mara won won jo gbe na woju ara won nigba towo tan awon eni bi re pe o da powo obo yo fe se dada lara won na lo IEDs awon explosives so o jo be pe ti dira so even at that awon gan o ni sun to awon gan ti won le eni to gbe kaka kekini kan ni o ku bi ti o ti fon se ma won o ni sun lati gba won ni mo ni gan ta awon ga ba sun awon ko mo se so ji ti won mo monitor abi ki le ro
2: ko ko be won sun awon na won do soju kan
0: one monitor
2: for 15 days one jewon abi 42 gbogbo awon bandit tojo pelu e kan bi yan bi 60 to lo wa do 15 lo se your 60 o jeun ba no nje se ndi odo awon eyan 60
0: o do 15 lo
2: o 15 lo because only woju battalion na one me. So you are IDs. Consume meta, consume merry.
0: They say you're 20.
2: Don't mind die, bombo le be.
0: Don't lo IDs.
2: Go.
3: Hello,
0: sir.
3: Atokun.
0: Yes, sir.
3: Eku eto mo ki
0: Eshun, sir.
3: Atokun e fe te wa laaro.
0: Mi teyin, mo fe gbo lodun, mo fe gbo latenu yin ni.
3: Atokun so nbe yen ti to ba je tanu awon eyan ti tun kuna bi e lorun wu ni je.
0: Eh.
3: Ni awon omo ti wa nbe yen. Won e te yan ni. Oda Atokun e ma se wa o.
0: Mo le se yin.
3: A mo gbadun yin gan.
0: Ah, le se ra wa.
3: Se eyan kan la won omo odun meji omo odun te ba ri bi en se ti awon mo yen ko da na e wa ni olohun ni je to ba je eyan ti tugu e ba so be me da fun
0: a tu so be we FVT e mi gboro mi ni hello en kan wa nbe e ka ro sir yes sir
3: Neil Rupin.
0: Benny, sir.
3: On Fiala Luta, Captain. The Lunga to say that you knew. On Fara Luta, Captain. And it was there. When you are a cup of paint,
0: our
3: bandits here, so put 25 for you.
0: But I want to
3: know 25 for you, said Nigeria. Hey, that's what.
0: I'd buy ye.
3: Okay, cup of paint, I want 25 for you.
0: Our Nigeria,
3: ti oro ife ati mo da keke oro yo kan baba so ta wa ra se ti mo da keke fi pa gbogbo wa lo mo
0: ji ah
3: hello
0: yes sir
3: hello
0: ah he an gbo yin be oju
3: opo e fe fe lo ti ba ti wa la won po nbi kan be ti awon soja lo run gbogbo be a n so pe nkan ti mo se o da o sugar ti ta ko ti me wo mo ba di mo bo la ro mo problem in Nigeria ni pe ti en kan ba ti le se to ba ti le huwa aida tun ti awon to wa ni pe ba ti wa wo pe o suno mi me je kin ba wi e gba ti aida yen ti spread ka ti ke se yen kan yo mo wu mo e wo ati ba ti wa lai ti sele nitori pe o suno mi se re to ti wa ba pade
0: o ti koja agbara
3: ta ba se ki nke yi o yeju awon to wa ni pe won o ni fi ara ilu se oselu for ayin na somba yen so is out 17 days president se se ri pe won ji awon kan gbe won je se wa lana won je condition to ba se pe family are ni to ba se pe family are ni se ro pe won ti ni wa ojutu si e mi gbon kan ni gbon kan kan mo
0: en ti o lo ni o lo
3: because what you want to be ni ah ni gbon kan kan mo won ti mo ti won se le fetu ni do ti won lo ti won lo aja ki train to lo sha ta da gbon kan kan up to now ni
0: la bu jasa ka tuna
3: en si owo equipment awon people yi solve problem ni bi te ah ni ri wo orile de ri o se ba wo film ta lo america se ba wo film se ba wo nkan to nse le bi be nkan ti kan sele ti won fi se film fun wa awu ni wahala se nbi oran wahala pada di oran oran wa pada di delivery mo wa lorun olo o bari sori le de
0: si amen e sure sir e pe jema jalo ra won en kan ti wa nbi na dikin down hello
3: dikin down
2: ba mi
3: atokun
0: baba ina bola ni wa
2: baba ina ni
3: o ti ki baba wa na
1: e seun sir
3: gbogbo yin la papo
1: e se sir
3: o ki gbogbo yin pata e ku ise ilu
1: e seun
3: a kuni soro sole ti o ba wa lefe
1: amen
0: amen
1: amen
3: ta juro yin to ni ti gbogbo a gbo ti pe joba tabi are ti pe ka won kan pa sa soju o mi ti bere bere kan ni ninu kulo ni pe ti are o so pe nipa ohun to sele ni pe ni oyo iyawo are o so won ti soro sugboro to so o tako laka igidi lodo ti
0: lodo ti yin
3: awon fe lo se kiki lo se kini kan kan je awon majisi ko lo sinu gbo lati kan bi o te bi meta ninu ojo yi a mi o leba ni fi asile o awon le yo laanu wa o awon le won daju won da pa won da ese gbogbo ni mo ti so e wa je pe gomina lo sibi agbegbe o lo ri awon obi ate ara ni Saturday o wa di ana o wa kagbada korun oro ki mo so na e ma dagbe awon ti o ju ko lo nu gbo yi obi ni omo ni aduro ni egbon ni o dibo fun ti ni obu o awon to e ti jibe da won ti tin so pe kuru keke ibo tun bo lona e ma de gbagbe gbogbo Yoruba omo wa ni a ni fileke ti je belomi omo yin ni gba ti mo gba to soro n gba yen lo kan to dibo mo ni pe e ti adori Yoruba kodu e gba le ki ko ni obirin e ko ti je okunrin esiteri oni teyin lorun
0: awu
3: ise de ri yo ṣe ko te yori de ni igbagbo wa ni pe ade le fun buhari ni pe o ti ro pe o ti ka tun ri are ni ti wa ti gbagba ti o ri de le so je ko ko te ye ni agbagbo pe yo ba le leyi ori re pe ke ti wa ri nti ọlọrun ba lanu abi on da kujo ka ba ni ti awon ni won yi sile
0: amen
3: ko ba ni tun sile ibanujo kan lagba lo je fun lojojumo aye ilu ni mo ja ma sunkun ni gbogbo ni ma gbo ni se gbo pa omo e ma beto bo e na bola na ta ko taro la ri
0: e shun sa baba e na bola ni wa ipe yi okay
3: e ma karo
0: e karo sa
3: o ku ke
0: e shun sa
3: ni ma ki o ki ri
0: Bam.
3: A caro. A good one. A bam, looking a caro. A shoes. A caro. A shoes. So, to buy a little bit, I'm not

Nigerian Labour Congress, Ajula GYC, na ego di na repuku iri nke ndi governor kwuru na aga na akwu ndi na aru oru beke abuhi iha kwesiri itinye onu. Ha kwuru na ha choro ka ugwo onwa onye obula na aru oru beke ugbu a ka obido n'otu nde naira. Mana ndi governor kwuru ka obido na nari puku iri, mana ndi Nigeria Labour Congress juru ajụ. Onye isi ndi NLC Benson Oba kwuru na ihe ndi governor na-ekwu abụghị ihe kwesịrị imeme, na ha na-ekwu na a ga na-akwụ ndị ọrụ bekee ụgwọ ọnwa nke ga-ebido n'otu nde maka ihi etu ihe si wee gara ọnụ ugbu a, n'agbanyeghị ego a na-etinye na mmanụ eji akwọ ụgbọala nke na-eme na ndị na-aga ọrụ bekee na-etufu nnukwu ego na ịba ụgbọala na ịga ọrụ. Opa kwuru na gọọmenti etiti nwere ego ịkwụ otu nde nke ndị ọrụ na-akwado ka ọ bụrụ ebe a ga-ebido wee kwụwa ndị na-arụ ọrụ bekee ụgwọ ọnwa. Ndị ọrụ bekee ekwuola hoo haa na o nweghị ihe ga-eme ka ha nara ego ọbụla na-abụghị otu nde dịka ebe a ga-ebido wee kwụwa ụgwọ ọnwa maka ndị na-arụ ọrụ bekee.

Assalamu alaikum masu sauraro, barka da kasancewa a labarinmu na yau ranar daya watan shida shakara 2026 da muka kawo muku daga gidan shiye-shiye mu Wells Broadcasting House da yana na a Alafin Avenue Oliole Estate Ibadan. Ni ce da suna Stephanie Dom Ikembe. A labarinmu na yau za ku ji cewa Tinubu ya bayar da yada ma gadin daji ma jihar Oyo kuma NUT sun fara yajin aiki mara iyaka. NLC sun ki karawa na mafi karanci albashi zuwa 100,000. Sun ce a kara zuwa 1,000,000. A labarun kasan waje za ku ji cewa mata sun dokan noyi mafi girma na karawa na Ebola a DR Congo. Yanzu ga labaru a cikeke. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya bayar da yada na kara masu aiki ma gadin daji guda 1,000 a jihar Oyo kuma ya bayar da order ma masu taro su yi aiki mai karfi domin a samu a sake yan makaranta da su malame da an sace su daga su makaranta guda 3 a karamar hukuma na Orire. Wanda ya sanarwa da wannan order shine shugaba na su delegate na gwamnatin tarayya wanda shi chief of staff na shugaban kasa Femi Gbajabiamila a lokacin da sun yi ziyarci zuwa wurin da abun ya shafe su. Nigerian Union na teachers sun fara yajin aiki mara iyaka a duka su makarantu firamari da sakandare na gwamnati na cikin jihar Oyo saboda yaran da an sace su da su malame da suna hannu yan ta'ada a daji har yanzu. Nigerian Labour Congress sun ki karawa na mafi karancin albashi zuwa 100,000 da Governance Forum sun ba da shawara. NLC sun ce a yanzu da tattalin arziki yana da matsala ya ikamata a kara mafi karancin albashi zuwa 1,000,000. Kakakin NLC Benson Upa ya ce ya yi kyau da su governors suna tunanin kara mafi karancin albashi amma kudin da sun shawara na kara ya kasa saboda abubuwa sun yi tsada sosai. An kara kudin mai, an kara kudin unit na wutan lantarki, an kara haraji, kome ya yi tsada a kasuwa a yanzu. A labarun kasan waje, a Democratic Republic na Congo, mata ne sun fi dokan noyi rashin lafiya na Ebola da ya shafe su. Masu aikin likitoci sun bayar da rahoto wai aiki na rura da mara lafiya da mata suna yi ne ya sa su a cikin hadari na kama wannan virus fiye da maza. Bisa ga abun da UN sun fada, wai mata da yan mata ne sun fi yawa da virus da an rahoto na shakara 2018 zuwa shakara 2019 a kasan DR Congo. Su likitoci a Brunei sun bayana mata ne suna yin aiki na rura da mara lafiya
a iyali su ba su abinci, yi masu wanka da wanke kayan su, saboda haka ne sun zama cikin hadari, kuma yawanci nasu nurses da masu aiki a asibiti su ne mata, kuma ba a samu abubuwa na kare da kansu da yayi kamata, kamar su gloves da su mask na fiska, kuma an bayar da gargadi we mata da sun samu wannan virus za su iya ba ma yaransu da mutane na cikin iyalinsu. Jama'a masu sauraro, a labarunmu na yau kun ji cewa Tinubu ya bayar da yada ma gadin daji ma jihar Oyo, kuma NUT sun fara yajin aiki mara iyaka. NLC sun ki karawa na mafi karanci albashi zuwa 100,000, sun ce a kara zuwa 1,000,000. A labarun kasan waje kun ji cewa mata sun fi dokar nauyi mafi girma na karawa na Ebola a DR Congo. Jama'a masu sauraro, mun zo ƙarshen labarinmu na yau. Temiloluwa Ajalane ya hada mana wannan labari, ni ce da suna Stephanie Dom Ikembe, sai mu hadu kuma ku huta gajiya.

Eka bo pada sori to ni ipele Oyo lori ikoni konga gbomagbe Wells Radio 89.3 FM ikoni akoko fun gugu molebi ni ipele Oyo ni boni eyin tin gbo eto yi ni osan toni emi nikan ni ma da se eto losan toni oluwa se yen wa ni gboro lati ri pe awon iroyin miran ti o ye ki eti wa Kuma DC, Oluwa seun ti tele awon iroyin yen lo. Ki gbogbo e na ko ba le da. O na ni Oluwa seun ba lo. Sugbon ki n to bere si n bu wa gbo nipa bo se n lo ni ipinle Oyo, gbogbo wa na la mo a se wa lenu adura. Lati ri pe awon omo ile eko ti awon ajinigbe ti won ji gbe ni agbegbe orire. Ijoba ibile orire ni ipinle Oyo. Be ki Olorun ko ran ijoba ipinle Oyo lowo lati le ko awon omo yen jade amo gbogbo royin to tun tele na ni ma tun ma je ke gbo yen to ni se pelu egbe ti awon oluko ti won ti yan ise lodi bayi lori awon omo yi lagbara Olorun riri na Olorun a fi gbogbo e se fun wa 0916893 1000 0916893 1000 0915 3 meta 4 893 tabi 0911 3 lono mary 893 lekosi 0916893 1000 0915 3 meta 4 893 tabi 0911 3 mary 893 kini mo nbere bo lo se nlo ladugbo tiyin kini nkan to nsele nbe ti e fe ki ijoba ipinle Oyo komo npa e ni agbegbe yin tabi ni adugbo yin ti mo se ma so loso ese titi adugbo ti yin o ti baje e fe pe akiyesi ijoba ipinle Oyo si be ni e le se be gada to so agbegbe meji po mora won ni adugbo ti yin iyen na ti ja e pe wole ka kole ki ijoba ipinle Oyo ka won na lanfani lati le gbo npa e to abo ladugbo ti yin o ti mehe eyin na esosita ka ba le gbo npe in fact lowo lowo ta se nsoro yi ni awon adugbo kokan oni bi eto abo bo se nri lenu jo meta yi nipa bi gbogbo ojo ojo ati bi igboro se ri pelu oro aje o ti so elomi di elo foli onile eni ba de wuru wa be yojo makosa ni waju ijoba nitori na eyin obi e kilo fun awon omo yin ni asiko ta wa yi sugbon e fe soro soki e fe ki ijoba ipinle Oyo mo eyin na fe jere ijoba wa ara wa edibo ngba to ba ye ke edibo boya ninu ojo tabi ni gberun edibo e fe ki ijoba ipinle Oyo ko boju anu wo yin ladugbo ti yin sugbon te ba so awa o le mo eyi te ba so o na la wa le mo nitori na e so jade bayi e so jade bayi ki e je ka mo adugbo yin ijoba ibile ibi te tin pe ati nkan ti e fe ki ijoba ipinle Oyo tabi alaga ijoba ibile yin kon mo npe ni adugbo yin bi mo si so lekan titi adugbo yin ti baje gada yin ti ja ati be be lo e fi to wa leti ka ba le so lori eto yi 0916893 1000 0916893 1000 tabi 0915 3 yen e teni ona meta fe 4 si 893 tabi 0911 3 ni ona merin 893.

Eka bo pada sori to ni ipinle Oyo ikoni konga gbomagbe Wells Radio 89.3 FM ikoni akoko fun gbogbo molebi ni ipinle Oyo lori eto ni ipinle Oyo o na lawa eto to nfun wa lanfani lati mo bo se nlo ni ipinle Oyo pelu ifosowopo gbogbo eyin olugbo eto yi patapata to nje ka mo bo se nlo ni adugbo kokan ni agbegbe kokan ki kon se ka ba le gbo lasan bi ko se lati le pe akiyesi ijoba ipinle Oyo si ojuse tabi asi ise to ye kan se ni agbegbe kokan fun idagbasoke awujo wa ati fun idagbasoke ipinle wa ajosopo ajosepo wa ohun lo nje ke to ni ipinle Oyo ko je ni ipinle Oyo nigbati eyin ba pe wole lati le je ka mo bi o se nsele ni adugbo ibi te tin gbe ni adugbo ibi te tin taja ni adugbo bi te kole si abi ti egbale si bi mo se so le kan pe ipinle Oyo o tobi daada sugbon ko se se ki gomina ipinle Oyo mo npa gbogbo nkan ti everybody to nla koja ngba mi telo mi ba pe wole ton ba daruko adugbo mi abi boye ni sise kan bi kan teni kan ni adugbo bayi ni ilu Ibadan e ti ma bere pe se Ibadan na ni awon agbegbe wa be ni Olorun lo se be kin se niyan sugbon teyin o ba soro soke a le mo bo le se le so radio na o fun wa lanfani ba se n gbadun e orin lolokan jokan eto lori serisi lori eto ni ipinle Oyo na to ba ti ni e pe wole ki lo n sele ladugbo yin eyin na e pe wole eje a mo bo se n lo ladugbo tiyin eto abo bo se ri lenu ojo meta yi kolohun ko saanu wa ni bo lo se ri ladugbo tiyin ki le n fura si awon ki lo n sele lagbegbe yin 0916893 1000 iyen 1 ati odo meta 0915 3 meta 4 893 tabi 0911 3 mary 893 ojo po ti e fi ba mi soro lati pe akiyesi mi si nkan to n sele ni adugbo tiyin ibeere ti a wa lenu e ki a to lo fun ipolowo oja yen ti mo bere lekan ni pe ẹgbẹ osise iyen ri papa julo ẹgbẹ awon oluko NUT eka ti ipinle Oyo iyen ti fun awon oluko ni ipinle Oyo won ti pase fun won pe ki won yanse lodi latari ijinigbe awon omo ati oluko to sele ni ijoba ibile orire ti a de ti ri won gba pada ni asiko yi to ti da eru ati ifoya si okan boya oluko tabi akeko ti o seni oko sobi to fe fomo e le mo be ni o si oluko to fe lo senu ise sugbon ibeere yen ni pe te ba wo igboro laaro yi e ri pe awon omo ile eko girama abi ti ijoba won fi gbogbo ara po loju titi iroyin to n temi lowo fi ye mi pa awon kan n ko waeki boya awon ton se waeki yen gan lo po nta ton lo si ile eko sugbon ile eko aladani awon omo ti won po nta daada waeki kan na ni gbogbo won o jo ko gbeyin gbeyin ile eko fasiti kan na boya taladani abi ti joba o na ni gbogbo won o jo lo gbeyin gbeyin e sugbon ona wo ni ile eko aladani ni private school la won na le fi show pe a jo wa ninu nkan to n sele yi show ye ki ile eko aladani ka won na yan ise lodi te ba gege bi obi te je ti school omo yin ba so fun yin pe e ma ka omo wa o nitori nkan to n sele yi oju wo leyin o fi wo sa dun mo yin nu abi yo bi yin ni o so pe mo ti san wo bo lo se ma je e je a jo soro yi ki ijoba abi ki ipinle Oyo ko le da ko le dun o na ni gbogbo wa la jo nse eto ni ipinle Oyo o na ni e se n gbo lori ikanni konga gbomagbe Wells Radio 89.3 FM Ààrẹ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ìyẹn ni ọjọ́ ìsinmi ìyẹn Sunday lánàá wọ́n ti fi ọwọ́ sí ìgbanisíṣẹ́ àwọn tí olóyìnbó ń pè ní Forest Guards ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ìyẹn 1000 dírú wọn wọ́n dẹ̀ ti pàṣẹ fún ẹ̀ka tó ní ṣe pẹ̀lú ètò ààbò
lati ri pe won tepele mo ise won lati ri pe awon omo yi ti won ji gbe lo won ri won gba pada a fe ki oro yi ko dabi ti chiboki an gbadura lagbara olohun pe ko ni ri be ti awon omo yi ti won fi pada a de tun ni igbagbo pe ngba ti awon osise to ba to 1000 ta won na ba to darapo mo ise eyi ti o nlo lowo yi yo tu ran ise ti awon olopa tabi awon ologun ti won ba nse lowo ni agbegbe yen

0: bi o se je ki n gba bayi kin koko lu gbogbo awon ti won se alatileyin fun wa kin ki won kin mo riri won awon ti won se daada fun wa lori etu yi awon ti o je koju ti wa awon ejika ti o je ka so bomo wa lorun
1: olajude olajude
0: e ma ki won daada
1: e la wa gbagbe asa
0: bere latori mama mi daada
1: e wa
0: oloye ayoyin ka debora.

0: kan pe ka
1: ti awon pe ba tin wole e ma ba n gbe ipe o hello
2: owe lesi oro
1: oro lesi owe baba mi
2: e je mo be ti ke tan pe ti ko di lo pasina number e je ma ba ti mi ti e ti e to ni ti o
1: okay number temi gangan tin ba n pe abi
2: be ni
1: ko si wahala asa tu se lori re a rora mo pe onka kini so onka ke wa
2: agbani ti ado olukayo ke ni mo si dawo
1: olukayo de hello ei ei ei
3: o no fin ka wa ka ti o
1: hello
4: hello
1: hello e ku ro le o owe la si oro adeleke
4: Ile ya lati amuloko.
1: Lati amuloko.
4: Oro lesin owe.
1: Oro ba so nu nko.
4: Owe lati wa.
1: Onka kini so onka ke wa ya wa lati amuloko.
4: Karun.
1: Onka karun. Onka karun ti lo onka to wa nle ni onka keji wa nle onka keta wa nle onka keje wa nle.
4: Keta.
1: Onka keta so bayi pe ki lo onka keta so. Won ni eni ba logbon lori
4: eni ba
1: eni to ba ni ogbon lori
4: la pe lagba
1: agba o dale iya wa
3: orun na fin ka wa gati
5: alaju sara se
3: o to wa di
1: lan gbe bi pe
3: mo gba gode
1: ni n ba ri bi pe bi meja bi meta in to ma yan na gbogbo awon ti won pe wa ati awon to fa koyo fun ti to se
3: lan
1: gbe ipe lapa beun
2: hello
1: hello owe lesin oro
4: oro lesin owe
1: toro ba so nu nko
4: ore owe la fi wa
1: oruko yin
4: fatima wasi
1: Fatima
4: Wasiu
1: Wasiu lati bo
4: Katariyo
1: lati Ariyo ni Lebadan o ma so wo eyin ara Ariyo lose yi onka keji wa nle onka keje wa nle o
4: iketa
1: won ti mo onka keta alo onka keje ato onka keji lo wa nbe
4: ikeje
1: onka keje so bayi pe eni gbofa
4: Eni gbofa
1: Be leyin agba
4: Lai woke
1: ya wa te ba se dada a je gbo
3: a dire aso
1: e je njo eyo kan yi oku imo hello
2: eku to
1: Olorun lo ma nto owe lesin oro
2: oro lesin owe
1: toro ba so nu nko baba mi
2: owe la fin wa
1: oruko yin ati bi e tin pe mi yin
2: alagba oke owo isike
1: baba wa
2: lati omi adi o
1: oke owo Isike lati omi aduwo onka keji lo wa nle
2: oda
1: awon kini eyin agbalagba ma npe ni arukan
2: ti awon so pe ni
1: kini eyin agba ma npe ni arukan
2: arukan
1: be ni
2: mo le olumu ekun asun dawa
1: ini e pe jale arukan gangan kini yoru kini tu ma
2: arukan Kenya sinuro.
1: Kenya sinuro.
2: Ko. Arojinle.
1: Arojinle.

0: ti Olorun ba ti sopo.
1: Kede keni mo se ya won.
0: Mo se ya won. Ka ya woran kan mo se ya
1: won. Eyun ni pa won gan. Ka ma gbori duro ni o.
0: Ayaworan kankan ko mo se ya won.
1: Ah, o mo pa won kan wa to fe ya won. Awon kan be to fe ya won. Ta won gan fura won ba gbori duro won ya won. Won kan ni se ti duro dada. O kan mo gbo pe. Opo ti ya won ni e. Okay, ru yawo ni won so.
0: Ru ya ba won ko.
1: Ru ewo.
0: Eni ti Olorun se o ti sopo.
1: O da se ka wa so pe gbogbo kan ku mo kan ni. Eni ba ta pa si Jesu. Se ru eyo ni abi wo.
0: Se
1: ru eyo. Ru ewo wa ni. Okay, ru ewo ni.
0: Se ru eyo.
1: Okay, kini wo ki won fu wa ya won.
0: Ewo ewo. Ko ni ke ma se ya won l'Olorun wi wo ba wo ko so.
1: Ore,
0: e mo ya won. Oju ru won, e mo ya won.
1: Ka won na o mo yara won.
0: Ka won na o mo
1: yara. O mo pe nigba mi akan mo pa won eyan ya won ni. Ki se gbogbo eyan lo ya won. Nigba to ko ba jelejo abi ya o ba jelejo. To ba mu won to mu to kese lese. To bere si fejo oko re we lo ki. Baba lagbeja se bayi. Baba lagbeja ra moto fun mi ora keke fun mi. Awon kan ti won oriru eyan a pe baba lagbeja ra yo fun o. Ah o ti da. Won wa mu iro to to ro, won wa fi yi lopolo. Baba lagbeja na yawo mi ede dagan ope to ngbe bukata family wa so ibi yawo alagba kan bele ti o je pe ko ti eda kankan se ko ti eda alagba lowo okay ru mo ra wo lo fe kan
0: ko gba e wo olohun o sanu gbogbo wa
1: amen na
0: e kuro le ni gbogbo bi se tin gbo wa ko atara ko se oni a ko osu tutun yi osu kefa bibeli ni ngo si je ojo kefa olohun si simi lenu ise
1: o se mi be
0: da to da
1: so ba wa ba e wa se me ru e
0: ah
1: ni Nigeria ta wa yi
0: sugbon adura ti fun yin ki wo bata woli ni role yi e ti te kokko to sadura ti to
1: te pela go woli
0: Ikoni Wells Radio 89.3 FM Ikoni Kanga Gbomagbe to kale si opopona Alaafin Avenue Loluyole Estate ni Ibadan le tin gbo wa te si wo wa ibi ta tin bo mi ogbon mu tin sokan emi atara lanfani awomo so lori eto yi amo so nkan ni yi awon tin gbo awon po o
1: e
0: wo tin tin bayi loku ka pe million meji lawon tin gbo wa bayi ba se seto lo lo bayi
1: e bu si da
0: oja te ba fe polowo eje mo gbe bo e mo poruko omo ni ro ni wells yo le mo welli pelu yin kelele kelele kelele e mu wa tese bo ni ma ti je tese bo toro si wo pe ha asomo aso ni se lara bayi
1: ami
0: ro woli tun be lara ni
1: o tese bo bata Jesu
0: ni tun para bale
1: o wa gbori si bi agbelebu pelu ago gbogan lowo
0: mo gi loruko oludasile awon loga loga leka kankan
1: mo o do loru asese ro ni
0: sa sa wa yi sa mo baba adelere nu emi na oruko mi o yi pada mo dupe ola san
1: ni emi ti ese bo gbagbe edi
0: loruko temi sugbon
1: omo ti baba oloye toju
0: mo so omo ni apo tutu yi je fenu ase nigba ti emi ru mi soke kin tete fenu ase soro si awon inu aye awon ololufe wa
1: be di na
0: won tese bo bata woli nipa ira pada
1: bata jesu ko
0: ta fe je jesu se mo ni gbogbo eyin eyan wa gbo eyin ololufe wa osu kefa yi ni ojo kefa ni Olorun simi ngba to da orun aye tan ṣugbọn ninu osu kefa yi lagbara Olorun gbogbo bi te tin gbadura fo Olorun fun isinmi yala ninu isuna yin ni lori ebi lori omo ati on gbogbo to jero gbo kan yin te gbogbo isinmi Olorun ko wonu aye yin
1: ami
0: e sami ke gbe ta mi mi
1: a ti sabi witi witi igbo ope nko
0: iwo lo foju di
1: igbo ope nko
0: tori pe mi ati ti jo wa lo
1: Ebe yan fi bata Jesu le to wa ni bata woli lo tese bo imbo la se wa danu mejeji
0: woli agba to ju gbogbo wali lo ni Jesu Kristi o mo ni ngbe ka bible n ton ba so fun church njo Sunday lo mo
1: ki lo ta ku wa so pe mo tese bo nu bata Jesu mo wa gboju si bi koko agbelewu mo dororo asese nu mo wa sure
0: Abi awon
1: yin ara le ewo o ti ko tin ja mo dupe ola san ola aya baba oloye e ma da lo njare ko mo yi ni tori pe olorun lo babo loye lati toju e dada eyin olorun fe ka pe ba ri ni e ba ri owo ja babo loye lara re e wo baba olorun tun bo mo bukun yin eyin ara le mo tun ki yin pe aku asiko yi o aku bojo ojo ti se ri atuku ojo e to tun mo tutu dade to tun ara nwo eni kokan lakin ye mi ara lagbara olorun ko ni gbabo de ti wa abi bo lo se ri o ri bojo ojo o ri bakan o ti mayo dade so ri bo tutu yen se wole be lo mayo wole o mu bukun wole ori to wa jojo kini osu kefa o wa ri pe ojo ayo lojo oni eyin ololufe wa osu yi osan wa sirire yo san wa sola a wa san wa sigbega nitori ijoba akoko sunday omo dejo bi loruko mi ewo eja mo betobo
0: pele
1: mo ko ro di embere ori re nkan amo wi ororobo ni ah ororo yele yele yele yele ah ororo gidi ni ori pe bo se soro la se njade ase yen njade se won go feel lara ni ah iro iro
0: e fi robo mu ko
1: ah je robo ilo re won ti je yo akara egbe li to gbomo so to ba gba kare egbe
0: e se wa je kulikuli
1: kulikuli ogbomo so eh iro akara nti wa akara ni airo orore atoro wa ni tin kan to to to wa kase dadi
0: lawujo
1: awon olododo
0: nipa ti igbala ati tori olorun to fe wa iru aye na la mo gbo lode wa lagboro olorun gbogbo on ta si n gbadura fun lori abo lori awon omo to wa ni ahamo awon ajinigbe pe ogbon olorun yo fi fa awon adari wa
1: amen abo ori pe iyen lagbara ni afi kọlọn ba wa tu awon omo isile
0: o won pada si ile won
1: kọlọn ba wa tu won sile igba ti eni kankan dide tawon kankan dide tan wa ro pe afi ka won omo da gari sinu sinu bottle lo mi afi kọlọn ba wa tu won se
0: olohun tu won se
1: olohun tu won se kọlọn ba wa gba won omo yi
0: yo gba won
1: won da won pada si odo awon obi won
0: lagbara olorun lagbara olorun lagbara olorun
1: awon obi won o ni mo koro
0: ami ami ami ami e seun eto yin eto wa ebi alayo na ni ba fefe sore lowo lowo nibi ta tin bomi ogbon mu lori awon kan pepepe to le da wahala sile ndile to ti e mo nda wahala le ni ti mo ntule ka to se pe pelu ogbon olohun ta ba fogbon se ta fi suru se yo niyanju a ma ni suru ale sokuta jina emi o yokuta tan jina ri sugbon n ta wa gba ba so pe suru le se okuta jina
1: ore owe ele lo ni iwo ri bi e ti sokuta to wa se te ko na bo to wa jina bi
0: eh o na la nso eh suru sugbon suru eh sugbon suru su suru etan eh suru etan na ni yo we lo we na ni tori na e tun ja fi iya debo ati baba debo ka tun kogbon lara won won tun ti de eh loni bo se nde ti mo ma wa ngbe si ale ti eh ki gbogbo le
1: ko o ti e ri baba debo sorry oju baba debo ye le bi mo so o tori gbogbo ogba mo sa o pe ki lo mu ti baba yi to sa kanju kan mu bi yawo asegbe omo bi yawo asegbe yo kanju kan mu ni a ma wo awon mole bi oko re bayi ah sari awon ti mo tun lo lele sari awon ti mo tun lo lele ah baba debo ki lo de o ni iya re wo na mo to ni o la seju re ti po ju ni wa aseju re po ni ko si wa la awon to fe gbo yin na wa nkale awon ara ile na ba yin dasi
0: ko buru
1: omo bo de so fun bo lemi ora iye re omo san ni lora iye re atawa ara ile
0: o ba yin ju e won ko
1: eh ah o wa ko tutu ti kai ma ko na
0: ko buru eja silegun baba debo ati ya debo mo wole ka tu gbo n to fe so lo ni e seun e mo yin ku nbe o

0: ma ma ku awon omo yen ma ni kan wa tu gbogbo ni o je ye ma ni kan wa tu sori iyawo ore mi
1: mo ti nile
0: so fun o
1: mo ti nile nla nbe yen ko tu
0: gbogbo bi o ba wa dile si ma wa pe gbogbo awon omo han be yen gbogbo awon sabe mi ni wa pe in pe ka lo re tu gbogbo re lo ba tu kan se pe kan lo tu
1: won fe so ewon
0: ko se won kan
1: ko gbeyin gan mo won
0: ko se di kan ti o gbe ni la wa lu o lale
1: abani la ye je
0: o la wa babo loye la wa lu ko se di omo wa
1: o ye re gbowo banki
0: ko ja ye re won pe kan tu
1: o ye re gbowo banki
0: won ba daro so won pe oya e joko e mo jeun e ti o be ba beji e ti o mu eran bokoto kan ma je lo
1: alatenu je onje le wale aye wa je se tori onje le wa se ran san lorun bayi
0: o wa yeye mi loju awon sabe mi onje bi e mi loju
1: eni suru eyin se eyin o so fa won yen pe eyin ko le dayawo ni loko wo pe gbogbo nte eni kan ma je mo e fele leran merin e fi saki e fi tinu eran si e so pa won le je
0: igbe ra gare ti fe po junu le ara ta mo so niyan o igbe ra gare emi mo si gbe ogbe se abomu emi mo gbe ogbe se o wa so pa ke luke bayi o wa so pa ke luke se mo bi mo te fi oni
1: he okunrin ife gbo oro o
0: so mo bi mo se fi
1: o si mo pe mi
0: mo wa da olola tan
1: olawo lo da e
0: mo da olola
1: tan o ni wulo kankan
0: to
1: se fun mi
0: to ba je pe se mo di omo kiri o je ki ko mo pe ereba eramola ereba to ri lati bi to ri wa ri wakati kan meji to ru pa o mo pe bo ba de bayi o se wo eke kale ni
1: tani
0: Iwo
1: na mo pe iso lo si.
0: Mo wa do lola tan bo anito. E ba mi kan kini fun o.
1: Ta lo da lola. E se wo lo lo won se wo lo lo.
0: Ni mo ni joko kan bo kan kan se gbogbo e.
1: Se wo lo sanwo gbogbo e ni.
0: Bi ba sanwo gbogbo e. Se wo lo mu carpenter wa.
1: E se wo lo sanwo carpenter.
0: Se wo lo geji wa be.
1: Se wo lo sanwo carpenter.
0: Lo so are nu leyi o.
1: Se wo lo sanwo carpenter.
0: Lo so are nu leyi.
1: O ba de bo sun
0: ko ti mo pe o ma fi owo fun baba oloyin baba oloyin ni minu re
1: o ba de bo sun pa awon oro ti
0: ni to o toro mo so fun ma fo la fun baba oloyin le yi
1: awon oro to ma doju ti yan le mo so nta sa oju o ti yin ni
0: o toro mo so fun tan ba ti de lola ta won sabe mi ba ti de lola tan ba ti wole ba awon ore mi ati awon kini ko ma bu oje fun won kan ma je kan ma mu ba ko je fun ni o si ma pon won le Iti bo di ma so fun
1: o yo lenu
0: iwo lo mo je ki binu so wa pe mi e fe binu
1: alabuku
0: iwo lo je ki mo binu
1: alabuku o si soro se oju o tin loro to nbo ta
0: le ki lo fe mo ti mi loju se mi o soro gidi
1: eni suru so oju e tin
0: ah wo bo ti ri tobi iyawo ore mi o ma kiri o je ki adugo ni i ma kiri ka ki gbogbo adugo ni torun o pa a wa joko lo kan ni mo ka ha ore mi fe pa o mo fe pa obirin a lo won pa a lo nko ni
1: eh wo ni
0: jọba ara kan to re mi so na nu oni oloye oni iyawo yin te je ko so sibi kan tin doko labe egbogi ti okan re bale yi oni oni ko ni pon yin le mo ka pe ejo mo rin kinu orun oni yo mo pon yin le so ti wa ri ni o ti je won mo foro gun mi la
1: ko ni pon yin le lo ni ke je gba
0: o ti je won mo foro gun mi la
1: se ri eyin le ma mu oro le ma mu jade se mo pe ngba ti mo gbe gba provision se mo pe be se jerun niyan
0: a jerun ki la fi jerun
1: se mo pe be se jerun
0: boyo omo bi a se si wo oja
1: ah
0: ki lawo eyan meje nbe o gbe ba de o ko fun won ni minerals igo kokan igo mejeji ko de fun go kan ko fun won go meji kan gbe pe senu ehe kini
1: e sanwo
0: e so e kini ti wa me kini ti wa me je pe ta wa ra le o ba wa ra si gbogbo eyan ba wa da soro yen ki ba ba pari wo re fun gbogbo eyan ah ko mu go kan ko mu go meji o se wa di gbese
1: o se apajude
0: gbogbo eyan adugo e gba mi lowo re o se di gbese se ese ni ki awon ore bi o wa kan je won mu gba re kan mu oje omode keke kan kan de fi senu
1: kan je
0: kan mu pe owo ta kan si ti lo tun be
1: hello e ka san sa oruko yin ati je tin pe wa e se o yes sir
0: Ami
1: atayin na sa.
0: Ami sa. Ami.
1: Ami atayin na sa.
0: Ami
1: atayin na sa.
0: Ah yes sir. Yes sir. Only be friendly. Kokan mi le loju awon sabe mi. ara gbigbadura na ni
1: Ọ̀rọ̀ wọn sú mi o. Ta?

Eka leo, akojopo iroyin le wa lunde se te gbo yin lati ikanni konga gbon magbe Wells Radio 89.3 FM ti akale si opopona Alaafin Avenue Oluyole Estate Ibadan oye Olorun Adegoke loni royin yin saju egun awon koko to wa ninu royin na Are Tinubu ti gboriyin fun awon omo ologun ori omi lori ipa awon ninu gbigbogun ti wo daran to fi mo ijilowo ikolu to nti awon ole aji epo robiwa Ijoba apapo foro lede lori bi eto odo la awon ti isele ile eko yo sele si bo se ye ko wa ni nkan bu nkele nkan koko Gomina ipinle Oyo ti ro awon eniyan lati farabalẹ fokan balẹ pelu ikilo wipe ife onu o le ki awon ajinigbe na laya Ile ifowopamọ apapo Nigeria yun CBN ni won ti siso loju afojusun lori eto ati ma sanwo fun odun 2028 Ni bayi egbo iroyin na lekunrere Bola Tinubu ti gboriyin fun awon omo ologun ori omi orilede Nigeria lori ipa won latare bi won ti n dabobo omi orilede yi pelu ikede wipe awon aseyori orisirisi ti won ti se lati mu adiku ba oro awon odaran awon ti gbiyanju ati se ikolu to nti awon ole aji epo robiwa are soro na loni lakoko ayeye kan ti awon omo ologun ori omi orilede Nigeria se loni ni Victoria Island nilu Eko nibi ayeyo hun eyi ti won fi n sami ajodun aadorin odun ti won ti se idasile iko na ninu ojo kini osu kefo odun 1956 lakoko ti are Tinubu wa n ba won soro pelu awon omo ologun to n ti awon eniyan jankan to wa lati ile okere to fi mo awon olori omo ologun to wa nikale nibe oni are ti yin won fun ise egba lode won to nti toka si lori bi pa won se ndaabobo awon agbegbe papa julo awon agbegbe to wa ni eti okun amugbalegbe pataki si are Bola Tinubu lori oro to ni se pelu ori ayelujara dada Olusegun on lo tin gbeja ilana joba apako lori bi ba awon ajinigbe soro pelu itoka se pe sise afihan bi nkan tin lo lori ise edola ti won se o pe o le se ipalara fun akitiyan eto abo pelu bi awon eko adi amora na bi won se nlo oju opo ayelujara ti awon na si moju to bi nkan se nlo nibe oro re ohun on lo waye laarin atunse bu enu atelu to nti oro kuba kugbe titin lo lori afefe nipa bi ijoba se nfi owo yepere mu oro ijinigbe to waye laipe yi ni awon ile eko pelu bi awon kan tin fesun kan ijoba fun ikuna lati se ohun to to lori ifidani loju nipa ise edo ola na lakoko to won fesi loju opo x re loni Olusegun foro lede lori bi ise edo ola na bo ti nilo lati je nkan bo nkele nkan koko ati bo se se koko lati fi daabobo awon eniyan to wa ni akata awon atilawi na to nti awon eko alaabo pelu iduro re lori pe ko ye ki ise ajo agbofinro omo ilujade sita won si gbodo ma daabobo igbese won ni o wa soro lori aridaju igba pada won ti won ko lo na pelu ikilo lodi si ohun to le fi won sinu ewu lori igbese won alaye re ohun on lo waye laarin ikoluminu ilu lori isele ijinigbe to n waye lawon ile eko lorileede yi pelu bi awon ara ilu se n bu enu atelu ijoba to n ti oro kubakugbe ti won so lori bo se ye ki won soro nipa akitiyan edo ilana ti n lo lowo Gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ń lò ti ṣèpẹ̀ sí àwọn ará ìlú tó fi máwọn mọ̀lẹ́bí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó ń ti àwọn olùkọ́ eléyìí tí wọ́n kó lọ lápá ìyàkà níjọba ìbílẹ̀ oríire tó ń pe kí wọ́n fọkàn balẹ̀ kí wọ́n sì máa gbàdúrà fún ìpadàbọ̀ láyọ̀ àwọn ènìyàn wọn. Ó wá ṣe ìkìlọ̀ lòdì sí ìfẹ̀hónú hàn lákòókò tó lágbára yìí. Gómìnà Mákindé ṣèpẹ̀ náà lánàá òde yìí lákòókò ìdúpẹ́ tó ń ti ètò ìfẹ̀yìntì olórí òṣìṣẹ́ ìjọba ilé ti ń lọ iyún ìyáàfin Olúbùnmi òní ní ilé ìjọsìn CAC tó wà nílùú Ìbàdàn olú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Níbẹ̀
on lo ti safihan bi ajo alaabo bi won se tin topase awon ajinigbe na ati bi o ti se fun bi o se ifidani loju wi pe akitiyan tin lo labele lati ri aridaju pe won to awon eniyan na sile layo lai farapa gege bo ti wa wi ife ona gbangba koni to kan lakoko yi tori pe o le mu nkan le si lati pe akesi awon ajinigbe ohun si ohun ti won fe makede wa fikun pe atileyin nipa tara titinu emi eyin ona se koko ate pataki lati fi yanju awon rogbodiyan eleyi ti o wa nile na obirin akoko lorilede yi senator Olureme Tinubu lo ti foro to awon obirin leti wi pe ki won lepa eto eko giga lati le danto to nti lati le ka oju osun ka won na le se dimu ipo o tun wa gba awon obirin lamoran lati se atuntu ara won lati ipile lati ese koko nipa idasi awujo pelu ekun eleto odibo won eyi to pe opolopo oloselu mo nfoju fo to ti won mo nfoju fo Ya fin Tinubu o wa gba awon obirin lamoran nibe apejo awon obirin to je olori olori lekun ojekun ni abi ase egbe oselu olosusu owo APC to gba lejo won nile ise are nilu Abuja loni oro re ohun lo waye lai ti to ose meji leyin ibo abenu egbe oselu APC nibe ti opolopo awon obirin to fe dije dupo to nti awon asofin ti won ti padanu si ilepa won lati soju ile asofin ati ile asoju sofin si owo awon okunrin akegbe won ile ifowopamọ apapo orilede Nigeria CBN oni won ti siso loju afojusun eto isanwo Nigeria eyi ti won pe ni PSF fun todun 2028 alakale ti won se lati se imudara eto ba ti mo sanwo lorilede yi oni won siso loju loni nidu Abuja nibe oni gomina ile ifowopamọ apapo Layemi Kadoso lo ti soro lori bi alakale na bi yo se nepa leka isuna to nti idagbasoke oro aje gege bo ti wa wi o afojusun ohun o ni se pelu igberoke eto sanwo lona ti gbalode eyi to le siranwo fun idagbasoke orilede yi to nti imudara orilede Nigeria ni gbogbo agbalaye Kadoso o tun wa toka si bi eto wo sisan Nigeria bo se ti dara to laarin ogun odun

Ajo to mojuto eto idanwo asewole eko giga jambu loni ni won ti se atunjeri si ipinu won lati se iranwo to nti atileyin fun ijoba ilu Sierra Leone lori idasile eto akoyawo to ni se pelu imo ero lori igbaniwole sile eko giga eleyi ti won pe ni kaasi ni tibutoro orilede oludamoran lori ibasoro ilu fun ajo jambu iyun dokita Fabian Benjamin o safihan oro ninu ate jade oniroyin to waye nilu Abuja lakoko ipade awon ekan nilu Freetown ileise ijoba to nri si oro eto eko giga to nti ero nilu Sierra Leone gege bi lara kitiyan atuto igbaniwole fun eto eko giga gege bi royin ti wa gbe igbesi ohun on lo tele abewo awon asoju ilu Sierra Leone ti igbakeje minister eleyi to nri si oro eto eko giga Sierra Leone le waju won eni ti se sajo Asis Kamara ti won wa si orilede Nigeria lati wa woye bi nkan se nlo nilu yi lori eto gbaniwole sile eko giga na lakoko ipade ilana ododun ajo jambu leyin abewo ohun minister to nri si eto eko fun orilede Nigeria yan dokita Maruf Alausa o wa buwolu igbesi ajo jambu si Sierra Leone lati pin ninu iriri won to nti awon ilana imuse won fun orilede na eyi lopin akojo peroyin le wa fun tale oni sugbon kin to ma lo egbon awon koko to wa ninu royin na lekan si are Bola Tinubu gboriyin fun awon omo ologun ori omi Nigeria lori ipa won lati daabo bo omi orilede yi to nti ikede aseyori won lori bi won se nse idaduro awon ikolu to nti gbigbogun ti iwa odaran ati bi won ti mu adiku ba awon ole aji epo robi wa amugbalegbe pataki si are Bola Tinubu lori oro to ni se pelu ori ayelujara iyan dada olusegun o lo foro lede lori ilana ibare ni soro ijoba nipa oro isele ijinigbe ipe yi o wa toka si pe ifilede lori bi nkan se nlo ni igba si igba lori akitiyan idola o pe o le se ipalara fun akitiyan awon alaabo pelu bi awon iko adi amara bi won se mojuto bi nkan ti nlo lori afefe to nti lori ayelujara gomina ipinle Oyo oni mero se yi Makinde lo ti sepe si awon ara ilu to nti molebi awon akeko to nti molebi awon akeko ati oluko ti awon aje ni gbe awon adi amara ti won jigbe ti won si ko lo lapa iyaka nijoba bile orire o pe ki awon eniyan na fi okan bale ki won si gbadura fun ipadabo awon eniyan won layo ati ni alaafia pelu ikilo lati lodi si ife onuran ni akoko yi ile ifowopamọ apapo orilede yi won siso loju afojusun eto sanwo Nigeria fun odun 2028 alakale to nfojusun imudara leka isuna to nti sisanwo lorilede Nigeria eyi lopin akojopo iroyin le wa fun tale oni akojopo to nti atunto iroyin na lo waye latowo Kemi Sola Williams ederapo mo wa loju opo ayelujara wa gbogbo Wells Radio 893 eba wa nife ke si ba wa pin kaakiri loju opo ikanni ibanidore Facebook wa Wells Radio 893 FM fan page bakana lori itakun agbaye wa www.wellsradio893.com fun awon iroyin eleyi ti o ba soju yin te fe ka nimo nipa re e le kan sinu kulo ikoroyin jopo wa nipase ateranse tabi ipe lori number yi 0916893 2000 oye olorun adegoke loniroyin yin e seun te n gbo wa o Olorun yo bukun fun yin orun ayo laosun.

0: Ibara Eledumare Oba koda yi mo se bare Eledumare Oba se daorun patapata pari ola oba patapata oba korogodo eleburu ke eleru niye oba tori eti osun se
1: awon tin ba ni je awon tin ba ni mu awon kan lo tani
0: adupe ore riri ja adupe ore riri ma adupe ore riri na adupe ore riri lo adupe ore biba shiri ati lo lati jejo o tun wo olohun ninu anu re o tun da emi ti re ati temi si dojo oni adupe baba daada iseun ele na mo fin ke eyan wa kaabo sori kani kanga agbon magbe kanga omi ogbon kanga omi ma kanga omi oye West Radio 89.3 FM ta mu kale salafin avenue loliole estate ni le bad e kabo Ola yemi lawa loko mi Shasko mama fry tuntun ni osara ni agana ni tori n to ba tuntun to sara to gan na npe ni Shasko e kaabo

0: robo en to si le logoji odun bi ya ba ti dundun pe emi ni mo tun ko aye re se ko ye ko mo onu ijara re gba ta nbe lojo opo
1: ara sinukun
0: oju sinukun la fin wo
1: ama kale ya
0: e seun o e kale
1: olajide abese ta ka pada
0: koni baje fun yin mama
1: ya mi e pele bo dun lo nkan ma
0: adupe fun olohun
1: be mi ti lawo ni jaba yi
0: eh
1: be mi ti lawo yin
0: o ye ke ti ri
1: o de ama wo sin ba se tam ko da mi
0: o
1: ni ra jo bi sa ti
0: ami o
1: ma lo re na koko na oyun tan gbe wa le yin oyun tan gbe wa le tan wa fi nale
0: mm
1: ni se baba yi dundun
0: o gbagbo ko oyun ni
1: tori wi pe won ti mo pe ti to week si ni wo mo o ni yawe e kile de to fi sale to ba o da ro ju ko duro na ba yan ju oro ya ya le bi be yin kan lo se test o ka ta ni a mo mo ni ni ta ta la se so ni ko pe awon e die o ma be so lu ni oko ni ma be so lu ni kan ti won lorun sile je kan se le aye o ta ba de ti ba mo wi pe mo so wi pe tori a ka so a lorun kan ma so o ba se se kan kokko si we kan science
0: ni
1: ya fi won lorun kan fo awon se le eni ti o ja ni ya ti o ni ya ya
0: wo ti o ni ya
1: o ti le aye o de ma ni ya o si gbogbo a ti o de bi mo o en ta help la di ko se ta ye ni na a mo se bo si ti ya en so ni je pe ba ma de ko ni na ni gbogbo awa ya ina na lo ba je ya ya wo na ni o sele ayi ati teni
0: eso
1: sora wo kan fi ya bi lo le ko pe ya
0: kan sora wo kan fi ya beji lo wo le
1: pe a pe ti e de mi kin lo ba di kin lo ji ja o
0: eso ni ba je ya won ni e sora yin o tani mbembe
2: oro sunukun
0: oju sunukun la mo fin wo
2: ajani sende olori edina bawo
0: koni baje baba mi
2: ogun emi mo ni ka mi lo fe sele won ji ogun ga ba ti pada ji oko lori gbede ni lowo ya re ṣugbọn lai gbede o gbe n gba wole pada gan ti aba wa ki won oni o ma so o gbo mi mo ni sa inu o tolo ile ni ari ko ko ba sa o ma re ko ba gbe ru e
0: ami o ami e se n gan ni po lo yin ni lo ba o
3: eni aba foro lo o ti jala ro giri
0: baba fagbo fegun won ni ajo wo re ni ti je acha o sa ni roro titi ko so ojule meji e ti lo gba ti yin e ti saye ti yin e fa awon omo ile je ka won nu lo gba ti won e mo lo gba ti won mo gba ti yin e ti je e ti ri e je ka wa bi amo ki amo ki esi ogun nkan mi ni yi in se nti o da ninu aye awon omo olorun ti ran wa lowo ati to won debi igbi e ja ma gbokere ka mo gbadura fun won ko lohun o ran awon na lowo lati ta won omo won ka mo nta da si ntan ba fi lo wa e mo ja da si eyun nga wa yo oko abawo baba oko o atawon ya yawo ati baba yawo ele tan ba fi lo yin gan gege bi ogbon omode ti won te si ri pe kese kan te le da si eda kan fi won le pe kan lo yanjo oro ara won e ja yera fun pe mama lo so pe baba lo so pe ko da o tabuku yin ke se gbogbo oro le da sile enu si o ele to ba ye ke da si gege bi tabi amo e mo gangan fun rara yin gege bi agbalagba ti omo yin won mo e sa mo pe olohun oba nikan ni so mo oye yi na lo ye ke mo fi ran omo yin leti nigba ku gba tokan re ba nse ye meji abi ti ba n wo faifai to so fun pe olohun ni so mo duro to olohun adu toluwa ki jogo fu e ja fele bonu ipele elekeji e kele mo je tanti tin bere imoran se ri beyan ba dorita meto nara ti o mo nu odo ti o don lasimo to ba bere amoran tawon eyan ba gba lamoran ele ti yo tele ti o ni kabamo ti o ni so ipe to ebi na ti fun lamoran eni bayi lo gba lamoran tori yo ba bowo pe bo ba ko waju si oko ta bo ba ken si oko ta amo bo ba ku won nikan tiro ara re pa ju gbogbo re lo iwo lo lo yo iwo lo iwo lo to yo ba o bi se nse onbe ti tariro ni iwo na lo mo bi se ndo mo iwo na lo mo ja wa lo lere fe ni rajo aye yin te so sita nla wa ngba moran li lori olohun wo ran yin lowo o ipele elekeji re eyan omo yoruba tata se ti setan se ti gbaradi ta ni o kokko jebo wa lojo toni oye ni si o nle o eja bere ka le ni akoko lati gbadun ara wa daada ta ni mbembe
4: e ka le
0: ki loruko yin bo le tin pe
4: Ibrahim lati jebo
0: Ah, wada Ibrahim, sa ti gbon ara wa lodun sa.
4: Ara.
0: To, happy new year o. Aku ewo odun tuntun.
4: Ah, wa niyan, Olorun a je mi ise po e.
0: Amen.
4: Wa gbadura wa.
0: Amen. Ibere tin be waju mi ti mo fe bi yin. Eje e mo oruko miran abi e daruko miran fun wa ti won pe idile olokun esin.
4: Kan pe kini?
0: Idile olokun esin. Nile Yoruba oruko mi wo la mo pe awon idile yi.
4: Idile olokun esin. Ateyin gbofa.
0: I think go find him for my John Nico ye. Amo interu ba won gan na ni ke satin gbofa o loruko ta tun mo npe won ta ba fe so pe lokun esin o ni oruko ti won tun je okay awon odile yi kini olokun esin ton mo npe won olokun esin kini nkan ti won se bawo la se kini nkan ta mo won mo te ba ti mo nkan ta mo dile imo e o sese ke gba oruko mi ta mo npo won
4: e so fun wa o pa ka so
0: awon ni dile abo ba ku
4: okay abo ba ku
0: e se
4: abi keko

0: Hello, Tani Mbembe.
1: Ara sunukun lafin wo
0: gbogbo aye lo ngbo yin
1: Abdulmalik lati je gbogbo
0: Bada Abdulmalik Bada Ibrahim o ti pe lekan e seun gan ni sir. Happy New Year.
1: I thank you.
0: E seun gan. Kini Yoruba n pe ni eyin ororo?
1: E tun wi ma.
0: Eyin ororo.
1: Eyin adiye to se se yi.
0: Eh o ni nkan kan ton ma nso nipa re. O se yi ni amo ti ko ti se kini.
1: Se ko ti lo mo ninu.
0: Eh so dada o. E ti gba mo e ti gba dada e ti bo soju e.
1: Ti ko ti sabale
0: e seun gan ni e patewo fun ra yin e seun
1: pa pa pa

0: Hello, darling Bembe.
1: How are you, Sunoko?
0: Oh, just Sunoko, laughing, who?
1: Ajani, where is it? Where is it at our son?
0: Ah, Etik Petele.
1: Modati Tony.
0: Oda. Ibere, Timofe Binyuri. Awon Yoruba ni bi iba ba fe se omo akomu ni lotutu abi bi iba ba fe se eyan akomu ni lotutu be wo ba fe so ni ani bi to ti nko gbero ni were wo lo mo nso yan ti eyi royan lara tele abi ti eyi so yan lara tele
1: eni
0: ha sentun so were woni mo soyan were woni mo soyan ti eyi soyan lara tele
1: baba ni
0: baba
1: woni mo ko dogbele
0: e gbo bere dada bi baba fe so ni bi baba fe se eyan a komu ni lotutu bi ewo ba fe soyan ani bi ti o ti gbero ni lara were wo ni mo nso ni lai so ni lara tele ah mo ti so pe were tin so ni iyen na ti to o ti to ti agbagbo were tin so ni ta agbagbo pa isan ni mo ti sun yin daada e ja fe lomi na laaye die.

0: to gege be ti mo pe kan go bayi lohun agbogo dugbe dugbe nlohun akeregbe ko se bo ti wo ka gbe akeregbe ko to be ko fere gede de ko le lohun agogo lenu ato ti de lasa laye yo ati de lale yi mo kiyin o eyin ara ale e ku boju ojo tiri e ku ba koko itiri e ku bi nkan tin lo ni gbogbo bekebe te ba wa lasale toni e ba se pe boya le ti e ti mo lagbon bi teyin ti e ti nlo nfani ati mo gbo wa mo kiyin o mo se yin pele e kale e se kaabo sori akotun eto eto ta gbe kale nitori asa ati ise ile yoruba ta si npera wa pada wale ta nsinra wa npere pako pepe omo to ba so lenu o ti sapo yako o ki asa ati ise ile yoruba ko mo dohun ipaun ko mo je lodo lo mu mi ko mo parun lori iwa ko baje laye olugbon ko baje lare are sa be ko si gbodo baje laye mi ati e o la se nsinra wa npere pako ta npera wa bo pe tete pada wale o ile la bo isimi oko tete pada wale o
1: awa larugo e gbogbo mo ojuju wa o gbogbo mo ndaye ngangan mo oke si lowo lowo baby yoruba lo ni ka kini ko
0: gbogbo mo ojuju wa gbogbo omo ile yoruba gbogbo omo le yoruba gbogbo omo kaaro o jire bi gbogbo yin patapata mu nlo nfani ati pe ke sumo bi o ke wa gbohun enu mi o lasale toni ka tun jo se ba ati se ko tudo ki gbogbo kan si ko se o meji ta nse lori eto yi ju pe ka yan na nto ro ma asa ati se le yoruba lo a si tun ti gbede lasale toni nu eto te nlo nfani ati mo gbo lowo o la pe ni ti wa ni asa ti wa lasa nle yoruba ka sa ati se wo mo parun ikane te darapo mo te tin lo nfani ati mo gbo wa tin ba fe fe sore lowo lowo bayi oni ikane kanga gbon magbe to ku fo mi ogbon ima ti oye Wells Radio 89.3 FM ona le tin lo nfani ati mo gbo wa kitikiti lale yi saaju on gbogbo awon agba kan won po ko omo bayi ni janu omo o ko temi ji oyi pada o omedan oye olorun adegoke oloko ti mo je e kaabo sori eto ti wa lasa e si kale o
1: yoruba lo ni ka wa so igba loje
0: oni lojo kene ninu osu kefo odun 2026 oni ton loju aje e je ma fa koko yi ki gbogbo eyin ololufe wa o aku osu tutun osu tura osu derun osu alafia osu ayo oni o je fun ko wa wa lase ledumare osu ti o tuto ni letelemu la yo tu alejo yo tu won la a ri je a ri se a ri bati se a si rona gbegba a ni ro ngbe sonu bi o se bi omo o osu obokun opolopo alafia igbedide isodotun igbega a isiki enyo bolodumare o ti ma fi ta ko wa wa lore ko kejeji ta si ma gbegbo pe ninu osu yi bi o ti je fun ko wa wa nu lase ledumare o ni tun wa loju aje bo ti jojo ke ninu osu kefa e mo pe osu yi ti odun yi ti da meji nu ida kan odun yi re bayi enyo emi wa to wa rosu yi o na ni o pari odun yi lase ledumare bi odun ti da meji aye wa o ni da meji o idile wa o ni da meji ise wa o ni da meji lase ledumare idunnu atayo nla fi loyoku odun ija lase ledumare awon to si je pe boya nkan kan bi mi o sele sile won olodumare o ba wa tu won nu yo ba wa ro won loju to je pe gbogbo to dabi wahala la lori ki yo je rodo olodumare o si fi ona abayo ti o si tu won ninu olodumare o gbe jade ti o wa nkan mi fe tu won ninu to je pe nu won si don tawon na o lere ti won lere yi tawon na o si dupe lowo olodumare oni lojo aje kara jejeun kara jinu kara jinu gbe n to ba si ni aje to ni lorun olodumare o ba oke to je olodu to mare aterere kari aye yo ba yin san o eyin e ni laje lorun e mo ni lapo ni gbe n to ni lorun si san bayi lona irorun oni o ja se o
1: yoruba
0: lo ni ko fi wa iro e mo gba pe o pe le lo darapo mo wa ke gboju oge wo wa loju opo facebook wa ha hin Wells Radio 893 FM fan page. Nibe leti lanfa ni ati mwa gboji oge wu wa kete kete. E gbogbo yin te eti wa lagmo odo mi lakpa ha hin. E loju okpa ye lu jara wa ha hin. Gbogbo yin na mmotiri. E se yon kupo ten dara kwa mwa wa. Ife le nisi wa o. E se o. Ten nife wa ten ba wa dara kwa mwa. O ya be eti mwa wa on. E mwa ba wa kwen kale. E mwa kwen kako. Kajo lanfa ni ati jek baladu eto yi. Kasi mwa eko. Kamu di mu. Lori. Ontoro mwa asa ati shele yo ba. Ni. Shoki to riba yi shoki log be oge.
1: Si bun ba kokuri wa agbada ka so duro lara wa Yoruba logo koni o Yoruba.
0: Lori eto yi lose to lo ge ba gbagbe ati nsagbeyewo awon nkan to ro mo odun ibile la ngbeyewo loko kejeje ta ti ngbeyewo ta yanana e asi ti salaye gbogbo awon odun kokan ati menu ba tegun aso tan nipo ololu. Bi to ti se wa o de aje ololu gbogbo e lati so ngba ta mu to se to lo ose to lo nla fi soro nipa odun kan tan se nle fe odun olojo to nti bi ade are tan lo nile fe bo bi ade are ti wole fe ti odudu wa ti o gbe si ori pelu opa lowo opa atule to odudu wa mu wole fe ngba na lohun nijo kini ana enyo gbogbo e lati gbeyewo lori eto yi ta yanan ne lose to lo ton ti ede ti won so nile ife nigba na eh to wa di ohun ife lakoko ta wa to di pe awon lagbare danikan ni won gbo ede na ti won si le so lakoko yi gbogbo e layanana ni oni ose to lo be ale pe losu to lo na to losu tutun lati se mu ose to lo osu to lo be na lati salaye fun wa bi oyo ni ti bere nle ife en to nje oni oniri orisa onirisa eni to ri orisa onirisa ba ti sala ye ta yan na gbogbo e eyin to ba je pe e ti e gbo lose to lo e lo soju opo Facebook wa Wells Radio 893 FM e lo wa e ta se lose to lo e gbo gbogbo e lekun rere tori be nko la nlo lale ye eyin ona oto ibo mi lagbe ya lale ye mo pe mo so pe ni pele pele la mo mu lese ese bayi lasi ora mo yin kini ohun la mo gbe kekeke lese ese enyo lale ye oto ona nlo nibo wa la nlo lale yi gan mo nbo na won o ti de wa nkan fidile nkan eyin bo se gegele yin fe mu la koko yi ba si je la kale le fe kale eyin bo ba je pe yin te wa fe gbe pamọ e fe lanfani ati pin kaakire kawo eyan le mo pe ti wa la sa ti gbina ya o ti gbode kan o ya o e mo te wa yi e mo pin kale kako
1: leni ko mo ko ejela aro godo bale fun ya ti baba to bi lomo
0: lara iwo omo lu abini kokun e do bale ko be kunle eyin ara asale yoruba ni lara wa omo lu abini omo ta ba bi ta konle yoruba bo so okun ni o na gbalaja le ni bo si so be ni o forunkun re mejeje kunle ni enyo
1: abi e ko jela aro ko

mo pe itan osun osogbo la nlo lale yo nla se menuba e mo gbagbe odun bile la nso odun bile to ro mo osun osogbo e mo gbagbe o ni osun osogbo yi ni won tin so odun osun odo agbalupu nibi to je pe eyin osun gangan funra re ti alagbolodo awedewe mo to fi be se bugbe to tedo si be en yo bi itan ilu ohun bo ti dinti won wa nibe ti won si n so ogun osun ohun egbo lale yi awon agba na pe bo modi o ba batan yo ba roba aroba si re oni baba atan ni atete ko se ni tan ti wa ito won si wa lowo awon omotan awon omotan na tu wa mu togun ko ma ba dohun iparun won si n fitan won bu awon to fe gbotan to jo ngbotan awon to tun wa fe gbotan na ko ma ba di ohun igbagbe awon na si to fe bu awon to n bo leyin pe bo ti ri re o bo ti sele re o en yo ito won o na le si gbo lale yi ilu osogbo e se ilu to kan je ko sese bere lakoko ta wa yi o won ti te ru osogbo do ojo ti pe ile ti ta si a igba o ti pe itan fi ye wa pe ko to di wi pe won te ru osogbo do awon eniyan to kora won lo te do sibi tan pe lo osogbo loni ilu kan ona koko wa tele ti won ti se wa si ibe won pe lo sogbo loni o a le sotun osogbo ko mo soto awon eyan ohun awon ti mo so yi ilu kan tan pe ni ipinle omu awon mi a mo pe ni opole omu ipinle omu eyin o lo ko ru ohun ilu ta nwi yi oke o ni ru ohun wa oba mejo lo si ti je nilu yi ko to di pe kabiyesi kan tan po ko kabiyesi ori adeye ni laaro ye ki kabiyesi ohun to je oba mejo e mo binu oba mejo lo ti koko je lakoko ogba na ki o to wa kan oba laaro ye se wa ri oba laaro ye yi lakoko ti e to hun si oba le won lori nilu ni nilu iponle omu to hun je oba ti si oba le won lori nbe isele alagbara kan sele akoko eran wole de nilu ohun e ma gba pe mo so pe oke nilu ohun wa nipa ti eran wole de nkan ri bakan bakan e ko foju mumu an nkan dabaru o fe fa pakan se jamo la koko ti eran yi wole de eye oke bi eye eku oke bi eku omo eniyan o fohun bi omo eniyan alaboyun lewon obi were agan won o towo alabosun iru kire e ti se ko baje laye awon baba nla baba temi ah ko gbodo baje laye mi oba laaroye won ni gbe toba yi ki to ki benu re titi nke tantan pe ko mo gbodo baje laye mi eyin baba nla baba mi te fi mi sori apere yi e mo jo toju mi baje won ninu oba yi odun nigba to ri pa awon eniyan re won koju ponju won lola se iwon nkan lo bo ti yo lo o fe dabe pe akoko ohun o de won lorun ko tu won la nkan le janjan gbogbo kan buru se nibe iyan mu to na koko erun lawo ni nigba na lohun iyan mu odo to yo ro ko meri oko ta mo jade ori oko yo mo odo ti won ti teru to mo won bu mo bu e odo gbe ha bo la ti se yi si o
oro yi wa din tin kokabisi lo minu isele ohun te waju isele pelu bi gbogbo nkan ti gbe rawo te je pe iyan ohun po de bi be o to o po to be ge to fi je pe atomode atagba gbogbo won na je wale ti won se ndagbere faye ton gborun alakeji lo awon bi amo gbo modrigba digba ko da lo sile ja osun pe yeye gba mi eya alagbo a iya ara iya biye yeye biye e ba won kan fo omo yi ti soju ra kora ko ngba ti ye yeye biye o ba gbo mo bayi a bi amo oku oro mo o bo la ti so yi si omo yi oti dagbere faye abiamo keto oludumare ese wo lase ki la se gan o si rojo fun wa won ni sele lagbara to be ga to je pe iyan yi ngbe mi lenu atagbalagba atarupo atomode atomidan atodola ngba o ni kini ohun pa lara ti won si nfo sanle losan kan oru kan tan si dagbere faye oro yi je nkan ko lo minu kabiyesi ba pe hehehe kini yi ti mo omo ti feju kankan omo ti koja ante eyan ro tele e ti se oba ti o si fe kilu daru kilu tumo lori lo ba ran se pa won oloye re pe oya o e wo bi nkan tin lo kini e ro pa se bayi kini ona abayo edakun e mo jo baje lori mi eyin na loju mi eyin la jo se kini gi emi nikan ko mo nda se e ja soro e ja gbimo pe ja jiroro ki la se gan won pe ra won jo won pinu oni e lo ran se pa difola ngba won pa difola de ki lo sele nigba ti adifola de gan ki lo sele nigba ti adifola de adifola o se meni se meji o ti gbe gbogbo n to nilo o ti ko dani ngbo de waju kabiyesi o wole kabiyesi o ka de pe lori ki bata pe lese kesin oba o je ko pe o kiro kere owo yin do kene mo yin lowo kabiyesi ni gberaso eh wo in ti mo pe o si ju yin lo takun ba n bere lowo fa elerin ipin e mo si gbagbe pe laye igba na ko so n tawon baba nla baba wa fe se ti won o ni bi fale re won gbo pele jale won kokon se wadi na pe kini n to n sele won ni kabiyesi pe ban bi fa kini n ti n sele nilu mi e ti se kilo na bayo kilo tutu ko baje laye olugbo e mode o baje lori mi sawon baba nla baba mi n sun ni e mo mo sun ori ade o oni kabiyesi n pe awon ori ade awon ladelade to ti lo kabiyesi si n pe won pe e mo de mi nikan da e ba n se kini yi e je lu tuba lori mi e jo tu se e mo je lu tumo lori won ni baba adifola yi ni baba ba di o da ko buru kabiyesi be ti wi na lase a bi elere ipinle re ni atori eni ti o tun won se a bi le re n to ba ti fohun bi fa ba si fohun amo na bayo amo ti sele a se mo bi an lo oni baba fa o gbe opele jale o ki fa lo mesan mewa ife eleri pin atori en ti o sun won se orun mi la mo fi re pe bi mo fi bi pere mo fololo fo

si nan pe ni la kokan. La kokokan, la kokan. Koto wadi, wipe won di odu osun. Odu osun ohun gba won debe. Ti a fe fe alaafia yi fe lu won ta won na ri pe ah eyi bi o gbe wa e ti e wo ba fe fe re ti fe yi odo la nwo yi odo re lo lo salalu yi ah afi bi olo olodumore olodumore o mo to bi o ah na gori fo olodumore pe se owo re mo po awon kan yan mu awon oro mi mu odo re lo mo toni toni yi omi lo lo salalu bi olo olohun yi ah Oni won gbosuba won si yin olodumare. Oni baba fa tan mu lowo lojo kini atan lohun. Baba fa ba tun di fa pe o e ife eleri pe sa ti debe ta ti du o. Ifa fore ifa ni be ni bi te tedo si re. Ko buru. Ngba fa ti soro ibi ta du si na ni a ti debe an lo nu. Eno onkaluku won do won bomi won mumi awon onikaluku sa lomi enje o mumu enje o fi boju fi boju ni won ba pago won ti ko afen won pago won ti ngbebe onkaluku ti nse bi won ti ma se eni ti o dana ti ndana onkaluku ti nebe ti nson won ti ko afen fu kabiyesi bo ti dijo kan Lara awon obin won tin dana won legbe kan awon okun e won lo ngegi Lara gi ti won wa ngbe dani yi sadede isele kan sele lojo na lohun kini sele to sele isele abame isele alagbara kan sele lojo na lohun mo nbo na

mo pe isele alagbara isele abami kan sele lojo na no bi awon tan gege ba tin gbegi yi sa dede ni gi kan ba renu odo o ni juwa si sa le odo gege yi ti redu a si sa le odo ohun kan jade lohun ara to buraru muramu omo ohun buramuramu o si mile titi ki lohun to jade nigba ha lojo kini ana lohun ohun ohun ki gbe to pe e kare o eyan so gbo gbogbo gbogbo ikoko aro mi le mo ti foto yi e kare o eyan so gbo gbogbo ikoko aro mi o le ti foto yi won ni bu won yi ti bura muramu eru ba won jenejene bo won pe ah eh ibo lohun ti jade ta ninu ah inu odo ni igi kosi ah eh ta lo wa soro pa fo gbogbo kokoko agbo won won ni ogun ti meyin ati baba wo yi oni won gboju oya ti won si nsi pe tori won mo gbe won ti gbo ba tori ako ni eda ni won won ti mo pe emi alagbara kan finu odo ohun se bugbe ta won si tin di lowo nu ogun ogun ti meyin nsi pe o si bebe pe eda ri ti won e fori ti wa o si ki baba afa na se ti e o gbiyanju agbara re leyin igba na won pe lowo afa pe kini nbe ni sale odo yi to fohun ifa so fun won pe alagbara da kan wa lo nsale odo to je pe igba teyin eyin eyan yi te wa te do bi e wa te do si yi be yin ba n pariwo te n sawada te n sere pa yin akoko ti ohun sun ni sale odo ni bugbe re bi o te do si e mo fariwo yin ni la ni bi o ti n sun e bi o ti n reju akoko te ba n dana ti e fi na yin rutu efe na yin na ni lara ni bi o wa pa pa julo igba mi awon nkan te nse bi egbin se ti odo ni la ni bi o wa tori ko fe doti ne won ba wa bi won ti se pe si osun won se pe pe ayeye e dariji wa o bayi bayi kasa bayi kawo di amo ni o e forijin wa yeye omo o si pe o da ko buru supa o e sun ku on bi e te do si yi o e sun so wo oke ke mo ba mo fi ti yin da be laamu won ni lara igba na ni won tun wa jo o se adehun o si se leri fun won pe I mo da abobo yin ko si ni si laburu ti o se yin ina won dun won gbera ku onibe ibi won koko te do si la koko ogba ona won gbera kuro nbe se wa ri bi oruko osogbo ti wolu oruko ti osun osogbo osun fun lara re to pe won lati isale odo la koko ogba ti igi ohun re bo sinu odo to lo fo ikoko aro re tori be ba fe mo nipa ko si aso laro eyo e te ba do sun osogbo e gbo lara oriki won eh laro ki won ni won mo ise ka paso laro daada osun na lara ase re na ni ise aro ka mo paso laro ikoko aro aso re tin fi se aso o le igi to le bo sale odo lo fo la koko gba na to fi ke jade pe eyin oso gbo ikoko aro mi le mo ti foto yi ohun osun lo fun o lo ko wi pe eyin oso gbo oso igbo awon oso igbo o ni won so di osogbo titi do ni oloni oruko ti osun pe won na koko ogba na pe eyin osogbo yi gbogbo okoko aro mi le ti fotan no so do osogbo do ni oloni

wa ri bi won koko ted o si ti won ko afin si yi eh ibe gangan na fi se ibi ojubo sun ni esin eh be ba de bi ojubo sun la koko bi mo tin ba yin soro yi be ba de bi ojubo sun e ri afin akoko tan koko ko be e ri lojubo sun e mo gba pe pe mo so fun yin pe o so pada so fun o pe kan susoke eh yo ki won susoke die won si gbo won se be ibi keji ton susoke si na pe ni oke ohun toto eh oke ohun toto o na pe be keji ti won susoke die si igba to ya o tun pe ebi te susi ni o tun ti da to esun die si won to sun lele keta ibi keta to wa sun de ohun ebe gangan o ni le osogbo ibi keta ni o gbere gejige ti le ti gba won ibi keta gangan ni le osogbo e meta na sun won sun la koko lati di odo nibi won ti koko ko afin si ibe n loju bo osun titi do ni oloni won sun si bo ibi elekeje eh igba won sun si be won tun ko e pu nbe na e si sun owo oke die si won sun lele keta ele keta ibi won sun si un ibe ni le osogbo en yo gbogbo be na ile osogbo ni o sugbon ojubo oni be kini ati kejiun en yo ibe keta gangan ibe ni le ti gbere gejige to ti gba won tan en ibe keta ton sun si oni won ibe ti teju fun won to ti gba won tan won si ngbe ninu repo ninu alaafia lai si wahala lai si nira o tomode ebe omode ba fe mo saisan ba ti bu nu omi o to ba ti fun ara omo won ya ba gbalagba ba fe mo ni irora kan bo ba ti bu omi un bi o gbadun ko wa se are kan to mu won gbogbo won si wa ninu alaafia la luri to mu won le won ku o nilu tan koko tedo si odo won igbagbe won si njo won yo won jo to mi nan dan lawo ah ni okiki ba nkaka kiri pe awon kan tan tedo si ibi odo bayi awon osogbo tan sora won do sogbo eyin tori ngba ti oluweri ti osun to si pe won lo sogbo awon na ti wo pe ah osogbo ina ni a mo je ni bi atedo si yo won si bere si pe odo won ni awon odo osogbo awon ara ilu osogbo oni won pada so ara won ngba na lohun sugbon latari bi won ti do tan yoto me ti nkan o si lo bo ti yo lo lawon apa abomi tori pe ma gba pe ke mo so pe akoko eran oni iyan le won po ni ilu obe won wa lohun nigba na lohun ah okiki kan pe awon ara osogbo won mo ndan lowo eh ko fi eda bi pe won ma la nkan kan ki wa ni won je kina mo po na ti se ah ah e ja se wadi okiki kan to wa de pe awon kan awon Fulani nigba na gege bi tan ti fi balẹ awon Fulani ti won ti gba ilu lorin lakoko gba na won ti gba ilu lorin na ba gbera pe e je o fi kun agbara wa eyin e je kere e je gbe je ka gbe kini yi ka je ki agbara wa teju si ka ba ti gba won bomi mora won baun eh yo lo bo ti ye ko lo eh mo

0: fele ise lo ni bi mo ba de lasale to ni lori odun bile odun osu osogbo osun se nge se olo ya yun awede ko to we mo e wo di alagbolodo
1: ami ajo omo yoru
0: ule jamo se jamo seri ile lasale to ni lori akotun eniyan se olobe se gbogbo eyin te ba wa fife je lole ye mo se momo mo riri amo duba yin o mo duba lori ade gbogbo ri ade patapata nle yoruba gbogbo orun leke gbogbo loba loba loye loye arugbo niyin ni omida se bi gbogbo yin patapata moki o to ipade tun dose to nbo lori eto ti wa lasanu o ikane kanga gbon magbe Wells Radio 89.3 FM leti lan fa ni ati mo gbo wa oye olorun adegoke lo ko temi nje o odo wuro la o asun di o iri atayo latun fe pade lose tin bo e ma wa gbagbe to ba ti da go marun kogo ni dajo la bayi awon eto wa lokankan ojokan won tun bere se won tun ma gbina ya letun ma gbo wa lalala ni ketekete e ma gbe po nbe o ba ti da go marun ola iwo tun tese pinra ko tun ma pin kan tun tese pinra enyo o mo gbo ikanni kan da gbo mo gbe ewo e je ma dagbere ileya o da ro o